0: Colin! Si Colin!
1: Eti!
0: Pake moun sa akè mè la?
1: Mwen ki la wè?
0: E, Makoum.
1: Kouman wè yon?
0: Mwen biè, mwen la ka bouyan ti manje la.
1: Ah! Ebe kite mwen dou, mwen men te just kay tu ton manje. Men mwen chanje mwen nan blak pou ba ou. E pi si mwen bete manje yon di fe avan, I kay pon trop tan.
0: Mwen ti lè.
1: Kouman yon?
0: Mwen ka bouy manje sa mwen jas ou di fe.
1: Se se, importans la se blak la mwen vle ba ou. Kouman? Ou konnen ti fi mwen Joannès la?
0: Ki les la? Chabine Noé?

0: Colin! Si Colin!
1: E ti?
0: Pa ki moun jara kem la? Mwen ki la, oui?
1: Eh, Makoum.
0: Kou mou ye, an?
1: Mwen bien, mwen la kabou yon ti manje la.
0: Ah, ebe kite mwen dou, mwen men te just kay tu ton manje. Men mwen chanje mwen nan blak pou ba ou. E pi si mwen bete manje yon di fe avan, I kay pon trop tan.
1: Eh, gouti ya, mwen ti le.
0: Kou mwen ye, man?
1: Mwen kabou yon manje, sa mwen jas ou di fe.
0: Seze, importans la se blak la mwen vle ba ou, kou mwen? Tifi ma Johannes la.
1: Ki les la? Chabi Noir?
0: Oui, sa katavay ko de Pitan Company. Ou konèt li bien? Eh bien, my dear, ou sav tifi sa la? Son tifi ki proxy, loy ka mache, pa ka touche te? Tifi sa la, I katavay ko Pitan Company. I bien pi yon ti boy ki non fè rosa. E pi, loy sa katavay, I ka bete a te kote Ma Lawrence. Pou fè moun kwe Kayla ko Ma Lawrence se sali.
1: Pale ka wite. Men la mou toujou wè.
0: La wè ven nan pati. I ka pasan shop kot la. Pou y ale a geto apade ya. La wè ti boy la vini wè le apremidi. I pa jamè antwe an di dekwa. Se asou gwo wash dora. I ka asis. E pi wè lè yon tou an di da kay la, I ka fè men tout la pot, ek tout finet, moun stil ka wè tou patou do.
1: Ki man yè, kon yè sa?
0: Tou an di da kay la. Ek sa ki plibe. Ti fi an yon chos ponj ka domi an lè. I ka leve pise, desan kouche.
1: Mè vè se yon. Kon sa sa? Pou kon kon se bay sa la?
0: Si Colin, when I speak, I spoke. Si Colin, mwen se www.com.
1: Ki sa ka dot ka don kom nan?
0: Se pa sa, mwen ko fini. At AOL.
1: Sa ka AOL la?
0: Eglantia Online.
1: Ayayay, ou pa eze, ou pa se.
0: Bon.
1: Eglantia, manje manje atuit Eglantia.
0: Mwen dou sa mwen ten pou dou la. Bon ay bete manje san di fe paske Bishop ka vini tal.
2: Good morning, Miss Colin.
3: Morning, dear.
2: Mommy, I going down the road by Miss Rose. I come back just now.
0: And do what?
2: I going and play with the baby.
0: With the baby?
2: Yes.
0: Si mama, go home. No.
2: Miss Colin.
0: Sa ki vi se ti mwen sa? Anyway.

0: E ti?
1: A ki moun jara kwe mwen la?
2: Mwen ki la we?
0: E,
2: Makoum.
0: Koum ou ye an?
1: Mwen bien, mwen la ka bouyan ti manje la.
2: Ah, ebe kite mwen dou, mwen men te just kay tu ton manje. Men mwen chanje mwen nan blank pou ba ou. E pi si mwen bete manje an di fe avan, I kay pon trop tan.
1: E, Goufian, mwen mwen ti le.
2: Kouman ye an?
1: Mwen ka bouy manje sa mwen ja asou di fe.
2: Se, importans la se blank la mwen vle ba ou. Kouman? Tifi ma Johannes la.
1: Ki res la? Chabin sa, Noya?
2: Oui, sa katavay ko de Pitan Company.
1: Uh-huh.
2: Ou konet li bien?
1: Uh-huh.
2: Ebe, my dear, ou sav Tifi sa la? Son Tifi ki proxy, loy kamache, pa katouche te?
1: Uh-huh.
2: Tifi sa la, I katavay ko Pitan Company. I bien pi yon tibay ki non fè rosa. E pi, loy sa fè savay, I ka bete a te kote Ma Lawrence. Pou fè moun kwe Kayla ko Ma Lawrence se sali.
1: Pale karite.
0: Mè la mou toujou wè.
2: Le wè ven pati. I ka pasan shop kot la. Pou y ale a ghetto a pade ya. Le wè ti bwai la vini wè le apremidi. I pa jamè antwe an di dokan. Se a son gwo wash dog.